0: But driver, imini neni naba mona. Bona lulu, ni neni ende sheni.
1: Vashululu, nshide foyo kusenda. Ni mfika kare pamushika. Nishi musendele lulu, nishi ya shupa.
0: Tule mtuwala pachipatala.
1: Imwe, pamula ndipo yaka mubili kukava.
0: Teko kava fye, umu nanja chufuwa mubili ule kava elio ale eloka. Elo anje vati, tumutuwala kuchipatala wangu, pantu limbi kuti yaba ni malaria.
1: Malaria? Uwa wafye wukalamba sana kumuwa na ushila kisha na 5 years kwa tilulu, tefyo.
0: Mula ndu inetuleka viruku ya kuchipatala hapa penefye. Umu nandi nanje vati, ukutante meshte itali nomba fya alipua. Elo kutibamu mwona mwishita fye, ii no no.
1: Oh, awa bashululu mwa, sita wino kwangu kilo kumutuwala kuchipatala wangu. Va driver, tieni.

0: mwana wa ndi kafu bafyaka wala bafye bwino sepo ushenishi uletolo kereringa
1: umfa
2: nga chakutira umwana wenu alekola elo alepe mangefi mutwaleni kuchipatala mupepi ilyo linefye limbi kuti bwaba bulwele bwakalaso ako akepa yanga tamwile bwangu kuchipatala
1: tasha nshachirafayo kuposa nshito kukonkoncha na kupembela timuise muisule kugetsi ifi nashitolo kereringa nakalimba kati uyumfuile
0: nyumba ushimule munati umwana wandilimbi kuti akwata akalaso
1: nomba fishi mwana achitapo
0: apape enefye tiyeni kuchipatala na tasha sana pakunga fuo kuishiba ifi obubulwele bwabipa alanga nafi kumafye kumwana uletolo keringa lyonse
1: tieni imwe ngachakutila umwana wenu alekola elio alepemashka nangu aleshupikwa ukupema mutwaleni kuchipatala mupepi ukwavulano kuposa nshita
3: iimbila abachimiletela batangata pafya bumi ukubombela pamo na ba Development Media International.
2: Ba driver, imi ni neni nawa mona. Vana lulu, ni neni endeshe ni.
1: Vashu lulu, nishirefoyo kusenda. Ni mfika kare pamushika. Nishi musende ya lulu, nishi ya shupa.
2: Tule mtu wala pachipatala.
1: Imwe. Pamula ndipo yaka mubili yoku kava.
2: Teko kava fye. Umu nanja chufo mubili ule kava elio ale loka. Elo anje vati. Tumutu wale kuchipata alava wangu. Pantu limbi kuti yaba ni malaria.
1: Malaria? Ubobu afya wukalamba sana kumuwa na ushila kisha na 5 years kwa tilulu. Tefyo.
2: Mula ndu ine tuleka viloku ya kuchipata alava pene fye. Umu nandi nanje vati. Ukutante meshte itari nomba fya alipua. Elo kutibamu mwona mwishita fye. Ii no no.
1: Oh, awa bashululu mwachita wino kwa mkilo kumutu wala kuchipatala wangu. Ba driver, tieni.

0: njereerako mwana wandi kaafuba fyaka wala abafye bwino sepo mushenishi uletolokera eringa nfa
1: nga kyakutiira omwana wenu alekola elo alepema ngefi mutwaleni ku kipatala mupepi ilyo linefye limbi kuti bwaba bulwele bwakalaso ako akepaya nga tamwire bwangu ku kipatala
0: tasha nkyakirafaayo okupoosa enkito okukonkonkya n'okupembera timwise muisule bugeti efyo nakitorokera eringa nakalimba kati uyu nfuile
2: nomba bushemulemuna ati omwana wandilimbi kuti akwata akalaso
0: nomba fishi mwana akitapo
2: apa penefye tiyeni ku kipatala natasha sana pakungafu okwishiba ifyo obu bulwele bwabipa alanga naafi kumafye ku mwana uletoloka eringa lyonse
0: tieni imwe nga kyakutiira omwana wenu alekola elyo alepema shika nangu aleshupikwa okupema mutwaleni ku kipatala mupepi okwabula n'okupoosa enkita
3: imbila aba kimireetera abatangatapa fya buumi okubombera pamu n'aba Development Media International.

0: Njengela ko mwana wa ndi ka fu ba fiaka wala ba fie bwino sepo ushenishi ule toro kerelinga mfwa
1: nga chakutila umwana wenu alekola elo alepe mangefi mutwaleni kuchipatala mupepi ilyo linefye limbi kuti bwaba bulwele bwakalaso ako akepaya nga tamwile bwangu kuchipatala
0: tasha nchachirafayo kuposa nchito kukonkoncha no kupembela timwise mwisule kugeti ifyo nachitolo kere linga nakalimba kati uyumfuile
2: nomba ushimule munati umwana wandilimbi kuti akwata akalaso
0: nomba fishi mwana achitapo
2: apape nefye tiyani kuchipatala na tasha sana pakunga fuwa kuishiva ifyo bubulwele bwabipa alanga nafi kumafye kumwana ule tolo keringa lyonse
0: tieni imwe ngachakutila umwana wenu alekola elio alepemashka nangu aleshupikwa ukupema mutwaleni kuchipatala mupepi ukwavulano kuposa nchita
3: iimbila avachimiletela vatangata pa fyabumi ukubombela pamo na ba Development Media International.
1: Ba driver, imi ni neni na ba mona. Bana lulu, ni neni endeshe ni.
0: Ba shululu, nishirefo ya kusenda. Ni mfika kale pamushika. Eh? Nishi musende ya lulu, nishi ya shupa.
1: Tule mutuwala pachipatala.
0: Imwe, pamula ndipo waka mubili yuku kava.
1: Teko kava fye. Umu nanja chufu mubili ule kava elio ale eloka. Elo anje vati tumutuwa le kuchipata alava wangu pantu limbi kuti yaba ni malaria.
0: Malaria? Uwa wafya wukalamba sana kumuwa na ushila fisha na 5 years kwa tilulu. Tefyo.
1: Mula ndu inetuleka viruku ya kuchipata alava pene fye. Umu nandi nanje vati. Ukutante meshte itali nomba fya alipua. Elo kutiba mumona mwishita fye. Ii no no.
0: Oh, hao bashululu mwasita wino kwangu kilo kumutola kuchipatala wangu. Ba driver, tieni.

ngape funi solo zavele zamkaki solo ay bengplome naizolo engitshela ngeyindaba zayizolo ay engape funi solo zavele zamkaki.